rojien ngjurbe marba chembe chabla tu lar tu mari ge jebe nyumule ji tibata nam do pa ja ngembe cho tamje tane changsin se chejan la dim jebe timo membe rabre sa ne lo yeshe ngjur ne atop ta min ji ma te chu namba tamje jemba ye yonda tamje jeba la sanje sebe tanje ta tenje jobe sanje la deba tamje ye se ye singdo nangge simbo ta pujo thase ma to bang sanje jin se lombo ma no ta ni se la so be to se chimbo me na ya Tara de Goma Laza Bea Doji Yonat Muayi Zana Jim Jia Zawata Dejin Doji Jawa Jum

Jesus rata va yesi rata va me pata. Jamne ala be ne ba ye ya ne krova krova juru te jena we samde ba shira tapje ama sembe. Samde shila so ba da sumi je je mo je so do se se zre jena ya ya ne na je. Tablai kebaye tapsi sundu mandena dese jangbe changmeja wana chedara chasena jinso paru chinjo da duwa shida chame sho teba sumda laba sum tongba nyingje sungje je jebo samje namla la jinso sweba nam sungje so nam zoji so la Sandan Shira Nam Nyeje Yeshe Tsoni Arab Duga Tsundri Jini Nikaye Samchuru Tabe Chosuja Tula Tamche Tongme Jia Tongba Ngundu Manjuruba Midun Tsangla Shini Nielante Chetu Sechuruba Tarmi Nyawa Chimbyungyu Tena Karana Lentana Digba Chashi Tanen Zemngewa Chashi Tanen Shin samde shiram ni tami sunju kum la bamba samde jini simne shing shirav jini kwasa che Di shin dung ni ningje ya tabji sundu jela kum tabcha ningje chenpo ye kurwa si du joden che Shirav dung ni dawa ye rangdun che go ngandu che tabcha ningje ngangden be malam sabu daba le Tipu suku namni cho tangmi chupe suku ye chetra chote zezo ne yeshi nurbo paksam jing.